Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti fitaminiga si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, negitin siya for 25 FM. A true inspiration.

Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti pitaminiga si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, dekutin siya for 25 FM. A true inspiration.